0: Good afternoon, Australia. Magandang hapon, Pilipinas at hello world. Narito naman po tayo ngayon sa isang namang oras ng tugtugan, kwentuhan at tawanan dito sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. At makakasama niyo po ngayong hapong ito ang nag-iisa, walang katulad, walang baydungis at walang kaparis ang medyo tall, medyo dark at charming na charming si Radio Boy Brian. At syempre pa, kasama ko ngayon, wala nang intro pa. Take it away, Tito Andy!
1: Good afternoon! And of course, magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan at kayo po'y nakikinig dito sa Hoy Pinoy, dito sa Melbourne Radio, 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Alas 3 po hanggang alas 4, ang tabayanan nyo ang Radyo Pilipino dahil may kapanayan po kami maya-maya lang isang beauty queen. At siyempre, huwag kayong aalis dahil marami tayong ibibigay ng mga musika sa inyo para sa inyo lang espesyal. Good afternoon sa lahat. Good afternoon sa buong mundo. Iyan po ang isang awitin na ipinamalas namin sa inyong lahat mga kaibigan. Alas 3 sa is ng hapon ngayon dito sa radyo namin, sa Radyo Pilipino. Isang awitin na ibinahagi sa atin ng
0: Orange and Lemons.
1: Ayan, wala pang apple, no?
0: wala pa.
1: Alam mo ba kung ano ang season ngayon sa Pilipinas na prutas?

0: as
1: ano
0: Santol.
1: Yeah.
0: Ayan. Sa Bicol, alam mo may yung kaibigan ko kagabi nag-iningit ako, nagluto siya ng sinantolan. Alam mo ba yung sinantolan?
1: Yes.
0: Kasi santol is a fruit, correct?
1: Yes.
0: Pero ginagawang ulam niyan sa Bicol, ginagataan.
1: Ah, oh, yeah. Nakatikim ako niyan.
0: Oo, oh, di ba?
1: Ang sarap niyan.
0: Nag-aagaw yung tamis, yung
1: tamis asim.
0: Asim.
1: Yes.
0: At saka konting alat. At saka maraming gata na nagmamantika.
1: Tapos yung gata, sinisip-sip nung balat nung santol.
0: Santol.
1: Grabe. Yan. Naalala ko yan.
0: Kailangan marami kang kanin.
1: Yes. Kasi masyado siyang malasa. Para siyang laing na... Yeah, natikman ko yan dito, Andy. Naku.
0: Ayan. Bago ang lahat, siyempre, gusto ko munang batiin at i-welcome yung lahat ng mga nakikinig sa hapong ito dyan sa Pilipinas, lalo na unang-una na ang aking auntie set, Tita Miner, Dema Feliz, Auntie Imbay, good afternoon po. At sila, yung mga taga-Balinsuela natin, mga kaibigan, na sa ngayon ay hindi sila magkanda-ugaga sa pagbati at sa pagpakinig sa atin dito sa Radyo Pilipino. Yan si Merly sa is na taga Magaraw naman sa Camarinizur, si Lorna Bonsa na taga dyan sa Lingunan, sa siyudad ng Valenzuela, si Melda de Lesmo, siyempre si Paula, nakikinig din ngayon. Good afternoon to you, si Arnold de Lesmo, si sino pa ba? Ayan, si Pampam, si Janet Saison ng Lorex Branch Salon, si Alfie de Lesmo, nandyan din. At siyempre, Irene Chanco, ang aking kaibigan dyan sa Valenzuela, at si ang aking pamangkin, pinsan, si Oliver Insyong Cabrera. Of course, good afternoon to Justin na taga Bukawi. Bukawi ba? Marilao. Nakalimutan ko na. Ayan, si Lorna, si Janet, at saka si Juliet Lusterio na taga Marinduque. Ayan, sa buong Philippines pala. At si Malu Oropesa na taga Magaraw din sa Camarinizur. At gusto kong batiin ang aking pamangkin si Wendy Kazem Valdepeñas na birthday niya ngayon. Happy birthday, Wendy. And of course, sa aking pinsan na si Ate Betty na nagsiselebrate din ng birthday. Si Lulit Gilbert, ayan, good afternoon. Si Melot Marilu Gacos, good afternoon to you. And also, doon sa kanyang anak na si Kyle na isang pulis dyan sa Gaspi Albay. Si meron pa. Meron pang mga maiba pa. At siyempre, wag lang po kayo magkatubiling. Mag-message sa akin kung gusto niyo magpa-shoutout. Si Ryan Gregorio, nasa linya din at nakikinig din sa atin. Si Sheila Ulaita, na napakaganda, nandyan sa Magaraw. And of course, ang pupunta lang po kayo kung gusto niyo magmensahe sa atin sa Radyo Pilipino at saka sa TZZZ.
1: Yes.
0: Ang telepono natin ay
1: 9415-1923. Kung gusto niyo pong tumawag sa amin at makipagbalitaktakan, or kung meron kayong inputs regarding sa ating
0: community.
1: At kung meron din po silang, syempre dahil naka-live tayo ngayon, kung meron silang katanungan din sa ating
0: bisita,
1: special guest, pwede natin i-live feed yan.
0: Correct. Syempre, handa na siguro ang ating bisita ngayon.
1: Yeah. Well, syempre, alam kong handa akong bisita natin, Tito Andy. Pero syempre pa, ang dami yung mga nanonood sa atin ngayon.
0: Correct.
1: Para po sa mga nakikinig sa atin, hindi lang po tayo napapakinggan sa, kagaya nga ng sabi ni Tito Andy, sa talapihitan.
0: 92.3.
1: Grabe, tuwan-tuwa talaga pag sinasabi mo yung talapihitan. Syempre, napapakinggan din tayo, Tito Andy, sa live streaming by logging on to www.3zzz.com.au at sa Facebook Live ng Hoy Pinoy page. At po pwede rin pong sa Facebook Live ko rin, Brian Yap. May mga naka-tune in sa atin ngayon.
0: Totoo yun. At saka, hindi lang tayo napapakinggan sa Pilipinas at saka dito sa Melbourne, kundi sa buong Australia.
1: At buong mundo, Tito
0: at
1: Andy.
0: At buong mundo, pati sa Amerika. Speaking of Amerika, yung aking pinsan na si Nono Benito Zardilla, nakikinig din sa atin. At saka si Anthony Navas Mosca na taga San Jose del Monte, Bulacan.
1: Ayan.
0: Ngayon mga kaibigan, bago natin ipakilala sa inyo ang ating bisita, gusto ko muna magbigay sa inyo ng isang awitin. Ito ay mula kay Andres Mulak. Do you know Andres Mulak?
1: Yes.
0: Oo.
1: Si Andres Mulak.
0: Oo. Ano to?
1: Singer.
0: Hindi, si Andres Mulak ay anak ni Aga Mulak.
1: Anak ni Aga Mulak.
0: Oo, kambal sila, no? Yes. Anak sila ni Aga Mulak saka ni Charlene.
1: Charlene.
0: Mm-mm. Ito yung awitin niya. Para sa inyong lahat, mga kaibigan.
1: Mukhang introduction ito, Tito Andy, para sa ating special guest today.
0: Correct. Ito yan. Ay may pamagat na ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. O 92.3 FM, 3 triple Z. 12 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon.

0: Andres Mula kung 92.3 FM, nagdala sa atin ang oras na 15 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon at patuloy kinikinig dito pa rin sa 92.3 FM. Hoy Pinoy! At siyempre, take it away, Brian!
1: Ayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Tito Andy!
0: Meron tayong bisita!
1: Ako'y na-excite na at kanina, siyempre off-air, may pinag-uusapan tayo eh, no? Pero maganda i-share natin to sa mga listeners natin, sa mga viewers natin sa Facebook Live.
0: Okay.
1: So, with no further ado, ang ating beauty queen guest for today.
0: Yes, good afternoon to Julian Patenya.
2: Hi, good afternoon.
1: Hello, Julian.
2: Good afternoon, Julian. Hapon.
1: And maayong hapon.
0: Can you greet, because you're from Mindanao, correct? Can you greet our listeners in Mindanao or in Bisaya language?
2: Sure. Maayong hapon sa inyong tanan, mabuhay ug madayaw. Ako si Julian Patenya, 24 anyos, na nagikan sa Tagum City, Davao del Norte, ug karon based na ko sa Melbourne, Victoria, Australia.
0: Yay! Mga kaibigan, alam mo, kung di nyo napapansin mga kaibigan, panahon na ngayon ng mga beauty pageants.
2: Correct.
0: Diba? Yeah. Katatapos lang ng Supra, Miss Supra National, na ginanap sa Poland. At siyempre, pinagmamalaki natin na nanalo naman ang Pilipinas.
2: Correct.
0: Sa Miss Supranational.

0: bought ng Miss Philippines Australia. Mm.
1: Miss Philippines Australia. So, in that competition itself, Miss Universe lang ba ang hahanapin nila doon o kasama na yung ibang ano, representative ng Australia?
0: As far as I am aware po, I think at the moment
1: how many
0: po,
1: crowns is at stake? Kumbaga, sa Miss Universe, pwede rin sa Binibining Pilipinas, Mutsia, lahat yun, marami ngayon, di ba? Meron na naman bago ngayon. Yung...
0: Miss Global?
1: Hindi global. Yung may bago na naman ngayon, Filipina na something. Anyway, mm-hmm. Doon sa mga nakikinig, help me. Kung para alam ko may mga beauty enthusiasts, beauty pageant enthusiasts na nakikinig sa hapong ito.
2: Dito Andy. Ako ang may napansin ako kay Julian eh. Napaka-eloquent niyang magsalita. Kasi we're talking about bosses kanina. Napaka-eloquent niyang magsalita. Alam mo 'yun nung pinapakinggan ko siya, parang bawat bukan ng bibig niya pleasant. Mm-hmm. At saka yung alam mo 'yun, yung napaka-intelihente ng dating. Inaaral niyo ba 'yan?
0: No, hindi po.
1: Hindi. You have to be natural.
2: Diba, yeah, kaya ang galing eh kasi parang it shows na talagang yung mga contestant kasi I know she's one of many. Mm. Pero yung mga na-meet ko rin ng mga beauty queens na talagang pag nagsasalta very eloquent. Na talagang alam mo 'yun. Tsaka lahat ng sinasalta nila or sinasabi nila may laman.
1: Uh-oh.
2: Alam mo 'yun. So I'm actually just wondering, 'di ba? I'm just wondering kung talagang inaaral niyo ba 'yan.
0: Well, personally hindi po. I mean, I've been through Q&A coaching.
2: Right.
0: Especially po last year kasi first time ko pong sumali. Pero whenever I talk to people and talk about my journey, I just speak from the heart po talaga, my vision. And yes, yun po basically.
2: Ito man, kasi nga pagkagaling sa puso mo talagang marami mo yung sincerity.
1: Natural na lalabas yan at lalabas.
2: I like it.
1: Very good. At huwag kang alis mga kaibigan, babalikan natin si Julian mamaya. Hindi pa tapos ang ating paniyam. Gusto ko lang bigyan kayo ng isang awitin. Ito ay mula kay Rob Daniel na may pamagat na pakisabi na lang dito pa rin sa 92.3 FM 3777 324 in the afternoon.

0: naman sa awiting yan ay pakisabi na lang, ipakisabi na lang daw na happy birthday sa pamangkin kong si Wendy Casan Valdepeños at ang pinsan kong si Ate Betty ng Calabanga, Camarines Sur, Betty Zardilla. And a shoutout kay Irish, kay Maki, kay Kenzo at Mark, kay Milot at Patrolman Kyle of Albay. And John, Melda, Paula, and Jolene. Ayan. Ayan ang mga shoutout natin. At hinandog natin yung awitin yun sa kanila. Happy birthday din sa Heaven. Ah, kay Kuya Abling de Lesmo. Happy birthday po. Ricky Liwanag, kumusta? Ang aking kumpare si Onyong Samson. Good afternoon. Papa Andy daw. And of course, si Francia Dulce Aniban na nasa California. And happy birthday kay Dulce, Jaime Dulce, Akataiming. Happy birthday sa iyo. Sa August 9, ay mayroon din akong anunsyo mamaya, siyempre. And good afternoon din sa aking kaibigan si Neneng Tible na taga Calabanga, Camarines Sur. Meron ka ba shoutout muna?
1: Yes, meron dito, Tito Andy, mga bumabati sa ating Facebook Live.
0: Okay.
1: Ayan, siyempre, meron andito si Tita Rita Gonzalez at sinasabi nga niya na go, go, go, Pinoy in Melbourne. Go, go, go. Ayan. At si Tita Rita kasi, meron din siyang daughter dito. May daughter siya dito sa Melbourne. At pupunta rin siya rito soon. So, hello Tita. Looking forward to see you po. And meron pa mabati rito. Kaibigan namin to ni Julian. Si Sam. Si Mega Sam. Si Mega Sam. Hello, hello Mega Sam. Sabi niya, hi Brian and Julian. Heart, heart, heart. Ayan. And meron pa mabati rito mula sa Osaka, Japan. Sabi niya, napakinggan tayo. Napanood tayo all around the world. Mula kay Tita Lenny Sato. Sabi niya, magandang hapon sa pinaka-cute kong idol. At sorry, na-late ako ng konti. Ayan.
0: Oh, good.
1: Ayan. At least sumahabol sila, di ba?
0: Oo, oh, better late than never. Yeah.
1: Better late than later.
0: Better late than na. At siyempre, patuloy tayo sa ating kapanayam sa hapong ito. Dahil huwag natin sayangan ang pagkakataon na nandito at nabisita tayo ng isang magandang babae. At binibini pala, siya ay representative ng Melbourne sa darating na Miss Philippines,
1: Australia.
0: Na eventually, pag nanalo siya, will be represent Australia for Miss Universe. Correct.
1: Yes.
0: Philippines.
1: Miss Universe Philippines.
0: Na kung saan, last year, ang ating pambato ay si Atisa Manalo. And she was in top 5, di ba? Hindi,
1: wow.
0: Pag alam mo naman pag Pilipinas ano, dahil siyempre pag nanalo ka dito at mag-represent ka doon, mag-undergo sila ng training, no? May mga pasarela, Q&A at saka makeup, kasi kailangan daw talaga ikaw sarili mo marunong ka mag-makeup
1: Yan. And si Julian, by the way, Tito Andy, si Julian, ano niya, first niya sa
0: radio.
1: First niya sa ano?
0: Sa
1: first
0: budget.
1: Niya sa radio.
0: Na interview.
1: First niya sa radio.
0: Oh,
1: first,
0: oh.
1: First time niyang as in, first media appearance mo to, no?
2: Correct po.
0: Wow.
2: Pinakauna.
1: So, tayo ay
0: maswerte.
1: Privileged. Yes.
0: Maswerte
1: tayo. Privileged Tito Andy na. Di ba?
0: No.
1: Acha, pero siya ba ang first beauty queen natin na interview?
0: Hindi, matagal na. Marami tayong mga beauty queens. Yung Mutya ng Pilipinas, meron tayo. Dito dati, ngayon, mga representative namin doon, law graduate.
1: Wow.
0: At saka, humabol siya doon kasi may sponsor tayo noon si yung plane ticket ay sponsored by Philippine Tours noon.
1: Wow.
0: Oo, tapos nung lumaban siya doon, first salang niya nag-ano kaagad siya Miss Body Beautiful.
1: Wow.
0: Imagine mo na kung anong itsura noon.
1: Correct.
0: Talaga, pero madaming practices din ang inabot niya. At nagkaroon din kami ng contest sa Sydney ng Miss Earth. Siya rin representative namin. At dalawa ang pinadala doon sa Philippines, yung Melbourne at saka Sydney.
1: Wow. Pero speaking of, kasi sabi mo kanina, body beautiful.
0: Mm-mm.
1: And kayo, di ba, kasi ang being beauty queen, parang total package yan, di ba?
0: Oo.
1: Mind, body, brain, di ba? And then body.
0: Oo, kasi, Grand and Beauty.
1: Pero, kumbaga, this is a wholesome conversation, no?
0: Mm-mm.
1: So, di ba, nag-swimsuit and everything?
2: Yes, po.
1: So, how do you guys prepare for it? Like, ikaw ba?
0: No, wake up like that.
1: kasi, limbawa, kasi ako, limbawa, kunyari, babae ako, mag-beauty queen ako. Pero ako ba, parang, handa ba akong mag-swimsuit na rumarampa?
0: Kasi, in front diba, of a lot of people.
1: In front of a lot of people. Paano mo pinaprepare yung sarili mo na alam mong somehow parang do you feel uncomfortable at all or na-practice mo
0: Australian
1: na
0: or nasanay
1: ka na?
0: How is it? Ay, kasi nakikita ko, ang napapansin ko lang, kasi ang mga Pilipino, may mga inhibitions at saka may mga reservations. Nakikita mo ang ibang Pilipina pag nag-swimming, naka-short. Pero dito sa Australia, naka-swimsuit talaga.
1: Right.
0: So, swimsuit is actually part of like a fashion.
1: Okay, yeah. So, siguro, I'm just thinking of me being a conservative Filipino.
2: Oh. And I totally understand. Kasi alam niyo po, meron po...
0: kita, Lolo yes. Brian.
2: Kasi po sa pageant po sa... I think it happens during Araw ng Davao. They never make their candidates wear yung swimsuit na swimsuit talaga. They call it play suit instead. So they wear like a cropped top tapos shorts yung parang boy leg ganun. Pero dito naman po
0: dito ba sa Stella meron swimsuit talaga?
2: Swimwear po talaga. Yes, one piece po siya and every year are different colors.
0: Nice.
2: So
0: ano ba yun? Uniform o kanya-kanyang dala?
2: Kanya-kanyang dala po. The only outfit po na
0: ipoprovide
2: po nila is Filipiniana wear or national costume. So that is the first segment po of the pageant. And so and kasunod po niyan is swimwear and then evening gown tapos Q&A.
0: Oh, wow. Of course, bago ang lahat, siyempre, gusto ko mong batian si Tita Patsy na nakikinig din siya sa atin, nanonood ngayon.
1: Yeah, hello,
0: and of course,
1: Patsy.
0: Happy birthday! Advance happy birthday kay DJ Goza. Aka Anton, at siyempre, kay Ricky Liwanag, last week maraming nagtampo kasi hindi ko nabati dahil hindi ko nababasa. At yan, meron din si Michael Angelo Ubia sa aking pamangkin. Good afternoon to you. And of course, aking pinsan si Ronnie Ocampo na nakikinig din sa Magaraw Camarines Sur. Lahat ng mga taga Magaraw gusto kong batiin. Katatapos ng fiesta last month, nakalimutan ko, nakalampas na biglang fiesta pala yun. Anyway.
1: Hello po sa inyong lahat dyan.
0: Good afternoon. At saka mga taga-Kalabanga. Alam mo.
1: I have a question kay Julian as well. So, since kailan ka dumating dito sa Australia?
2: Dumating po ako ng Australia with my family po. 2014, September. Yes. Sobrang naaalala ko kasi it was... my best friend's birthday po.
1: Right.
2: Opo.
1: Best friend mo sa Philippines.
2: Sa Philippines po.
1: Tapos, umalis ka.
2: Yes po. Dumating po ako sa birthday po.
0: Yung best friend mo, nag-birthday, iniwanan mo.
2: Opo. I felt so bad. Pero yun po yung, bale, parang talatakdaan ko na ito, araw.
0: Yeah. At least, memorable.
2: Memorable, yes.
1: Pero from then, naisip mo ba na you'll be in this position now? Nung dumating ka rito, parang naisip mo ba na siguro pagtanda-tanda ako pa? Or is it your childhood dream to be like in beauty a beauty queen. Contest or beauty queen?
2: It is my childhood dream po talaga because I've been surrounded with like pageanteras, mga beauty queen.
0: Mm-mm.
2: For example po, yung mom ko, I'm not sure if she has won a title in the past, but she's really into fashion.
0: Oh,
2: and siya po yung nag-a-assist sa cousin ko, na beauty queen po siya nung high school pa. And every time na meron coronation, night sama po ako sa backstage.
0: Mm-mm.
2: Tapos lagi ko po silang pinapanood na nagpre-prep, nagpapasarela.
0: Mm.
2: And I... like over time parang nakikita ko din talaga yung yung evolution po ng parang style po ng pageants.
0: Mm-mm.
2: Ibang right. Iba na po talaga ngayon.
0: Mm-mm.
2: As in parang parang labanan po talaga especially po sa sa heart and sa brains po.
0: Q&A. Nanood ka ba nung Binibining Pilipinas last?
2: Opo.
0: Kilala mo ba yung mga host doon?
2: Yes, beauty queens po halos.
0: Oo. Isa doon, ay si Miriam Kembao.
2: Yes.
0: She looks like you, do you know?
1: Ay, actually, yeah. may resemblance.
0: Chinky-eyed na morena siya.
1: Yeah.
0: And she was first runner-up sa Miss Universe.
1: Oh, first runner-up siya. Yeah.
2: Yes.
0: Nadulas pa siya noon. Nandulas siya.
2: Parang si Atisa Manalo.
1: diba?
2: Pero nanalo siya.
1: Siya ba yung Atisa Manalo, siya ba yung nag-lava walk ba? Or
0: hindi. That was lava walk
2: si Miss Catriona Gray.
1: Hindi ako masyadong update.
2: Actually, si Miss Catriona Gray was once Little Miss Philippines Australia. She represented, I'm pretty sure, Canberra. Yes.
0: And she represented sa Binuing Pilipinas, the Bicol region.
2: Yes.
0: Right. Albay. Pinakamalaki naman.
1: Kasi sa Pilipinas, may mga friends din ako na kasi sa Philippines nag-host ako ng travel show.
2: Mm-hmm.
1: At yung co-host ko, beauty queen siya ng Albay.
0: Marami ng beauty queen sa Bicol.
1: I'm so amazed na same kayo ng pero siya, I think she's as tall as me, pero same everything, like very eloquent, you reminded me of her. Kaya sabi ko parang ganito ba talaga pagka beauty queen? very eloquent. Kaya curious ako eh.
0: Kasi first of all, kung gusto mo maging boses ng isang community, you have to be eloquent.
1: Yeah,
0: kasi kailangan malinaw yung sinasabi mo. Kasi
2: yes,
0: paano ka magiging boses ng iba kung hindi ka malinaw?
1: Ikaw
2: mismo. Yeah, you really need to be a good communicator.
0: Sabi nga pala, very intelligent ka daw at ang ganda-ganda mo daw.
2: Sobrang thank you po.
0: Sabi ni Anton.
2: Thank you.
0: Kung gusto niyo makita, ano natin?
1: Sa Hoy Pinoy.
0: Hoy Pinoy.
1: Or pa pwede nilang i-search yung Brian Yap.
0: Brian
1: Yap. B-R-Y-A-N.
0: Makikita nyo mismo ang face card.
1: Yes.
0: Ng ating bisita.
1: Correct.
0: Gusto kong batiin si Lynn Castillo at saka si Sunny Castillo, ang aking kaibigan na magulang ni Raymond Bagatsing. Good afternoon to you and thank you for listening. Sana makabisita ako dyan sa inyo sa inyong opisina dyan sa May West.
1: And syempre Tito Andy, meron din tayo rito sa Facebook Live, mabati mula sa Pilipinas. Sabi niya si Marites si Dion, sabi niya hello mula rito sa maulan sa Pilipinas ngayon, at sabi niya regards sa buong family dito sa Melbourne. At meron pa tayong pabati rito mula kay Irvin Bonaventura sa Philippines din. Sabi niya, shoutout sa aking kaibigan na malinis to palang bahid dungis. Kasi masugid natin siya nagapakinig at yun ang aking intro. So happy listening, happy viewing to you, Irvin.
0: And happy listening din, and shoutout kay Conching Samante Sambo. Good afternoon to you. And of course, thank you also kay Anthony, kay Lynn. At thank you so much to Tita Patsy, who's greeting my mom a happy 96th birthday. Thank you po, Tita Patsy. And more blessings there. Oh, what a blessing. Okay,
1: yes.
0: Thank you po.
1: And meron pa tayong
0: 96 ng nanay ko, ha?
1: Wow. May humabol pa rito, si Rovi Puntilar. Ayan, happy listening, happy viewing to you, my friend. And last but not the least, si Sir Romel Cao.
2: Sir Romel.
1: Ayan, sabi niya magre-request daw siya ng song. So hintayin kong i-post niya yung request niya. But meantime, kung meron tayong naka-ready music.
0: Meron tayo dito, yes. Ay mula po sa Benamben. Ito po ay Leaves. At para sa inyo lahat dito, mga kaibigan, 92.3 FM, 3 triple Z.

0: thank you very much to Tina Demafelis na nag-greet sa nanay ko ng happy birthday. Thank you so much, Tin. And of course, shout out daw kay Pampam May Delesmo dyan sa Valenzuela. At anong merienda? Wala ka, dapat makarating dito merienda dito, ha. Oras natin ngayon 4:06 na minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa 92.3 FM 3ZZZ. Good afternoon to everybody dito sa Melbourne. Brian.
1: Ayan, Tito Andy, eto may pabati tayo mula kay Eric Santelices. Ayan. Si Eric is one of the singers na nag-participate doon sa ASAP XP.
0: Okay.
1: Isa siya ron sa mga isa siya sa mga Melbourne
0: Eric.
1: Eric, si Eric.
0: Kaduwet niya rin si Eric Santos, hindi.
1: Ang kaduwet niya ay si
0: sino?
1: Parang si Darren. Not Darren. Huh? Yeah, not Darren, but is one of the
0: si Darren nata, yeah. Si
1: Adrian.
0: Adrian ba yun?
1: Si Adrian, yung kumanta sila ng Somewhere. Yeah, si Adrian, yeah.
0: Akala
1: yeah.
0: ko si yung supposedly bisita mo last 2 weeks ago dito, si Contreras. Ay, si Miranda, Jaydeen.
1: Ah, si Jaydeen. Hindi, ang dapat nag-guest natin, si Eric. Mm. So, si Eric dapat yung guest natin yun.
0: Hindi,
1: kaso, kasi naglipat siya ng bahay, so naka-base na siya sa Geelong ngayon.
0: Ayun, napalayo.
1: Napalayo siya, kaya hindi niya tayo napaunlakan. Pwede. Pero it's okay, pwede pa naman siya bumalik.
0: Oo.
1: Ayun, nag-request na si Sir Romel. Sabi niya, it's our 45 years wedding anniversary. Oy, wow!
2: Hello.
1: 45!
2: Ah, 45 years going strong!
1: Yan, and sabi niya,
0: bigla akong nabingi, akala ko 145.
1: 45 years of wedding anniversary. And sa ang request niya ay, Make Me Feel Brand New by Simply Red.
0: Simply Red.
1: Simply Red.
0: Hindi naman siya Pinoy.
1: Yun nga eh. Pero,
0: dapat Pinoy.
1: Sir,
0: OPM.
1: OPM. Kung, Sir Romel, kung meron po tayong
0: request. Sa Filipino Radio, pwede kang mag-request sa 3RRR, sa Gold FM, kasi lahat doon English.
1: Correct. Dito pero sa atin OPM. Kung meron kang request na OPM, Tito, pwede naming i-play yan. Ayan.
0: Okay.
1: Ayan, thank you. But God bless. Ang galing ah. Congratulations.
2: Congratulations.
1: Congratulations. 45 years.
0: Grabe.
1: Naisip mo ba na
0: 45
1: years, no?
0: So, ang babata pa nila.
2: Totoo talaga ang forever.
1: Correct.
0: Ay, meron pala.
1: At itong biggest question. Ang dami kasi nakikinig sa ating mga lalaki.
0: Mm.
1: Si Julian ba ay
0: dalaga
1: in a relationship or single or in situationship?
2: Ay, hindi po. I am in a happy 5-year relationship.
1: Five-year relationship.
2: Yes.
1: Wow. And
0: at saka, anong masasabi ng BF mo sa pag-join mo?
2: He's very proud. Sobrang supportive niya po sa lahat ng endeavors ko. Kahit anong gawin ko, like, on board siyang mag-support sa akin. Yes.
0: Pag nagkaroon ng competition wrestling, sasali ka namin. Supportahan ka rin ba? Anyway, ito ay joke lang. Gusto ko lang yung batiin si Stephenson de los Reyes na Magaraw. Hello po, Maray na Apon si Endugo Boss dyan po sa Magaraw. And of course, yung mga mababait na membro ng Valenzuela Waste Management, our Waste Management of Valenzuela, si Pablo Delesmo o si John Delesmo, gusto kong batiin na pagpatuloy nyo lang ang paghakot ng basura dyan, ha?
1: Ayan,
0: panatuloyin ang kalinisan ng Valenzuela.
1: Yeah. Dito Andy, ito nag-request na si Sir Romel. Palagi.
0: Ng?
2: Kitandingan?
1: KZ, siya kasi TJ. Ayun. TJ and KZ. Ayan, sige. So habang mapagbibigay natin yan, Sir Romel. At again, happy.
0: Palagi.
2: 45th.
1: Anniversary.
2: Yes. Ayan.
1: Pero syempre, habang kinukuya ni Tito Andy, dun sa mga advocacy mo, ano yung naging inspiration mo? Kasi you know what, nakakatawa, no? Dahil coming from you na you are in a 5-year relationship.
2: Yes.
1: And he's been very supportive.
2: Opo.
1: Dumating ba yung point na siyempre, nagpa-pageant ka. Siyempre, hindi naman alam ng mga nanonood na you are taken, not unless, you know, not until sabihin mo, di ba?
2: Opo.
1: Nakaramdam ba siya ng selos or something?
2: Never po talaga eh. Never po talaga kasi whenever there's
0: Patuloy ko lang kayo sandali ah. Kasi wala na tayong oras, ipagtugtugin natin to. This palagi is requested.
1: Dedicated
0: kanino?
1: Dedicated kay Sir Romel at kay Ma'am Dina.
0: Para sa inyo po ito.
1: Happy anniversary.
0: Happy anniversary. Good afternoon kay Ate Zenia Sardilla. Good afternoon si Nono. And of course, Ate Betty. Good happy birthday, Ate Betty Sardilla. 80th birthday. 80th birthday? Can you imagine? Sana umabot din tayo doon.

Afternoon. Thank you for listening. Gusto pa rin batiin ang aking pinsan, ang aking batchmate si Nono Sam, Sir D.

0: Gusto ko rin batiin ang aking mga pinsan sa San Diego, California, si Ate Senya, Ate Baby, Kinono. Sino pa ba nandyan? Nagbibingko daw sila. Si Mina Nicole Maala, good afternoon. At saka happy anniversary kay... Kanino?
1: Happy anniversary kay Sir Mel at kay...
0: Dahil na Diana.

0: shirt lang kami.
1: Okay, go!
2: Ayan! So, you guys are still listening to 92.3 FM, Hoy Pinoy, Radyo Pilipino, 3ZZZ, and time now is 54 minutes past the hour of 3.
1: At meron pa tayong 5 minuto o 6 na minuto bago pero matapos.
2: Ibigay natin ang 5 minuto o 6 na minuto na yan sa ating studio, bisita. Sa ating bisita. Ayan. So, gusto mong bang invite ang iyong mga ang mga friends, ang mga viewers natin, ang mga listeners natin to follow your journey, kung meron ka ba mga upcoming projects or kung ano yung mga upcoming mo mga pageants?
3: Yeah, of course. So, hi everyone. Again, this is Julianne Patenya. If you would like to follow my Miss Philippines Australia and Charity Queen Australia journey, you may follow me on my social media accounts. You can follow me on Facebook, Julianne Patenya, or on Instagram, Julianne Patenya, or on TikTok, at Julianne Patenya _. So, sa mga listeners po natin at viewers, kung gusto nyo pong manood sa coronation night namin sa Miss Philippines Australia and Charity Queen Australia 2026, tickets are available po. I will link it on my social media accounts. And kung hindi man po kayo makapunta, you are more than welcome to watch the live stream po sa official Miss Philippines Australia Facebook page.
1: Saan ang venue nito?
3: Sa Fairfield Showground po, sa Prairiewood, New South Wales.
1: Sa New, sa Sydney.
3: Prairiewood, yes, correct.
1: Prairie. Okay. And of course, tawag nito, gusto kong batiin si Ate Betty ng happy, happy, happy birthday. Pagbati mula sa Sardilla family ng San Diego, California. At sila daw ay nagtitipon-tipon doon, nakikinig sa atin habang sila ay nagbibingo.
3: Happy bingo!
2: Hello,
1: at
2: may
1: mga nag-request ng music ng Eraserhead. Hindi ko po nahanap yung minsan, pero yung ang huling Il Bimbo, nahanap natin.
2: Yeah.
1: Kaya po, pansamantala po kami magpapaalam muli sa inyo mga kaibigan, inyong lingkod, Tito A.
2: Ito po si Radio Boy Brian at ang ating special guest na si
3: Julianne Patenya.
1: I'd like you to look for Carmen Patenya.
3: Yes.
1: Kasi siya ay isang magaling na singer ng bansa natin sa Philippines. Sa susunod po ulit ng Miyerkules mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, sa Biyernes naman, meron tayong programa mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At pag Tuesday naman po, meron tayong programa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At sa Linggo, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. Magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ito po ang huling El Bimbo by Eraserhead on 92.3 FM. Good afternoon.